0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to! Go! Woo!
2: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:48. This is Heart 92.7.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub.
4: Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is

0: That song was brought to you by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: This is Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
12: Can you feel my heart?
13: This is
1: 92.7.
13: This is Heart 92.7.

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: This is Heart 92.7.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nang iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang

0: Heart FM Time. It is now 3:45.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
0: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
5: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: Heart FM time. It is now 8:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Heart FM Time. It is now 5:32. This time check is brought to you by Virginia Hotdog. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 6:29 ang oras natin, sweethearts. Good morning po sa iyo. And Tantric brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy Monday, everyone! Welcome dito sa ating programang Heart Morning Drive. Heart Morning Drive pala tayo, ha? But anyway, it's a beautiful Monday, the last day of August 2026. At ngayong araw po ay holiday. Kaya, nako, tambay lang tayo sa bahay, ha. For sure, napaka-init mamaya. Check natin yung weather, ha. Kung gaano ba kainit yung ating araw na ito. But anyway, as always, let's stay safe. Make sure na well hydrated yung katawan natin. Katawan nating lupa. Oh. Para at least tuloy-tuloy kung ano may yung mga gusto nating gawin ngayong araw na to. But anyway, may God be with you always, mga sweethearts. At saka sana magtagumpay tayo dun sa ating laban sa buhay, right? Next naman. Hey, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. Nako, ginaganap ngayon dyan yung kanilang fun run, ha. And of course, andun si George and the rest of the team sa Heart FM. Good morning po sa inyong lahat yan, especially dun sa ating mga barangay officials at saka yung mga tumulong para at least naging possible yung event nila dyan sa may puntod. At saka advance happy happy fiesta po sa inyo sa puntod, ha. Sayang, nandun sana ako pero wala eh. Kaya bulag-bulag lang sa taani, sunod tuig na ng puhon. Anyway, as we'll be sitting in for Jason Steele hanggang alas 9 po yung pagsasama natin ngayong araw na to, ha. Kumusta naman po yung gising mo, sweetheart? Diba? Pahid-muta muna tayo at saka magmumog. Tsaka kiss na yun. Diba? Good morning din sa ating mga SG, mga alive, awake, enthusiastic na sa Monday morning natin. Nako, snappy salute po sa inyong lahat, ha. At saka yung mga nanay natin nasa bahay lang kasama si tatay, nagkakape-kape na. O, palayo muna yung asukal, ha, para at least di mag-spike yung blood sugar natin. At saka of course ang ating mga maintenance, di, ha. Anyway, good morning din sa ating mga sweethearts, ha. Diyan sa may kamamanan. Ako, ang aga-aga ni Lola Amy. Good morning sa imo, Lola Amy. So, makibalita lang muna kayo kasi wala tayong news ngayon, ha. Makibalita lang muna tayo sa ating mga kapitbahay. Anyway, eto pa yung mga pangalan nila. Roxanne Maja, Lorimer Sagala, Wilma Osorno, Candy Anto, Mercy Inde Mansueto, Nino and Sabel, Hayden Camarisa Duruin, Layla Raz, Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, Samuel Musqueda, Charo Dumulanga ng Baramag. Happy, happy Monday din kay Mommy Marilyn Gonzalez. And of course, si Mommy Gemma Popos, dyan po sa may Zone 10 Upper Carmen. Diba? Wala nang tampuhan kasi mamaya padayong gyapo nating mga shoutouts, right? Kaya para hindi ko makalimutan yung mga pangalan nyo, mag-message kayo sa akin, ha. 0917-1579-927, 0961-8924-927. Kung walang load pero may data, doon kayo mag-message sa akin sa ating messenger, ha. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 6:32 na po ng umaga. Good morning sa inyong lahat. Magbabalik pa ako with more music. Dito na tayo sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness. Nangita.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bagidon, 712 ang Honest 19 Sweethearts. Time to grant us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Shout out natin, ha? Ating mga sweethearts ngayon dyan. Magandang morning! Dyan po sa may Villamar Subdivision. Of course, and dyan po nakatira yung pinakagwapo kong kaibigan, ha? Oh, kapatid sa... ano ba? Sa shape? Good morning, Brother Fern. Uncle Nato diya, ha? And of course, kay Mommy Fate, Mommy Cora, and Daddy Tash Revilla. Happy, happy listening po sa Revilla family. And of course, ang mga family. Love natin sila. Oh. Hi din po sa Arellano family. Balasabas, coming from Manzano, Samuel ng Maramag Cristal. Always nagkikinig sa Heart FM. At saka si... sino to? Si Marlene Mijares, dyan po sa may Puntian, Quezon. Oh. Happy, happy listening po sa inyo lahat dyan, ha. And good morning din sa ating mga sweethearts dyan po sa may NHA Kauswagan, dito sa may Ipunan. And of course, sa lahat ng ating mga barangay dito sa Cagayan de Oro na nakatutok dito sa Heart FM. Maraming salamat! Happy Monday and happy last day of the month. Next naman, di ba? Meron palang ganun. Oh. Oh, yung mga tulog na tulog pa dyan. Oy, pa-wake up call, ha? Nako, parang pangalawang beses na nag-alarm yung phone nila pero wala. Wala pa rin, di ba? Para lang yung ex mo, wala nang pag-ialam. Kahit ano pang sigaw ng iyong puso, pero wala pa rin, di ba? Ang aaga-aga, humuhugot. Happy, happy listening na lang din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kogon Market. And of course, ang ating mga... suki nating mga vendors dyan, ha. Good morning po sa inyo, ating mga Muslim brothers and sisters. Good morning! Happy, happy listening din sa ating sweethearts dito sa may Indahag. And of course, suki natin dyan sa may Promised Land, Makasandi. Good morning sa inyo. Ay din dito sa may Makanhan. At of course, yung nasa bahay lang ngayon, ha, for sure, si Ma'am Janice Moralde of John Dorf, Baraopol. And ang Uwayan family, good morning sa inyo dyan sa may City Homes, Malanang. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may Puntod, ha? Ako, tapos na ba yung kanilang fun run? Oh, for sure. Pinapawisan na sila lahat. Of course, andun si George and the rest of the team sa ating dito sa Heart FM, ha? Enjoy na enjoy daw sila. Eto lang, nakatingin na lang ako sa pictures. Andun sana ako. Anyway, batiin natin muli ang ating mga barangay officials ng Barangay Puntod, ha? Good morning and advance happy fiesta po sa inyong lahat yan, na mga mom and sir. 7:15 na po ang oras natin, sweethearts! Bango na! Ibta na oy! Tsaka patayin na muna natin yung aircon, ha? Mamaya na tayo mag full blast para medyo tipid muna. Alright? Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family. Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyo.

0: 7:45 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Monday morning, August 31, 2026. And of course, celebrar tayo ng National Heroes Day natin dito sa Pilipinas. Holiday na holiday para pagbigay pugay sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay, tapang at paglilingkod para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. And of course, di lang yung mga bayani natin ng kasaysayan, ha, kundi yung mga ordinaryong Pilipino din na nagsilbi at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa. Saludo! At saka extending my golden, yung bulawanong handshake po sa lahat ng ating mga manggagawa. Especially yung mga OFWs natin, ha? Dapat hindi lang to para sa mga bayani na wala na yung sa kasaysayan natin. Dapat din yung mga araw-araw na tatrabaho at naglilingkod sa bayan natin, ha? Ating mga men in uniforms, saludo po kami sa inyo, sir. Maraming salamat po for keeping us safe. Alright? And batiin natin ang ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may yung gasolinahan natin diyan sa may Kauswagan Highway, ha. Nagbuto-buto na sab daw. Naglanog-lanog ang Heart FM. Nako, maraming salamat po talaga sa inyo, ha. Grabe, ha. Kanasa ko maka full tank daya, no? Nang libre. Bili muna ako ng sasakyan, ha. Pero yung ganda ng e-car, ha. Naka-experience tayo. Malamig din yung aircon nila. Pero mahal na mahal ko pa rin yung mga taxi natin dito. Shoutout sa ating mga HPG, ha. Good morning po sa inyo. And of course, yung ating mga Rela drivers natin. Grabe talaga itong mga Rela drivers natin. And of course, yung ating mga pajank, yung mga sikad-sikad nato dyan sa may barangay Puntod. At happy listening din sa ating mga barangay officials, ha. Diyan po sa may Puntod, ha. Maraming salamat din. At naging parte tayo dun sa kasiyahan nila at saka yung aktibidad nila ngayon na yung fun run. Kasi magkita-kita tayo ngayong para sa kanilang kapistahan, ha. Kahit wala pang imbitasyon, unahan na natin. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Maraming salamat. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload pang Buena Mano sa Lunes. Ito na. Papaikutin na natin ang ating ruleta para pipili ng maswerteng sweethearts na makauwi ng bigas at grocery items. Ito na. Dito tayo huminto sa may Barangay Balulang. Bunod na tayo dito. Ito po. Congratulations kay April Rose Ugat. April Rose Ugat ng Barangay Balulang. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Huwag kalimutan lang, ha. Magdala lang po ng ID para smooth po yung transaksyon natin, ha. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Fifth floor FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Oras natin, 7:49. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!